Rádio de Pau, 8 horas e 31 minutos. E aí? Quem vai colocar Arsene do Norte? Quando os angolas já? Apana Pancini, o horário de Moçambique. Hoje, Jumatano, quarta-feira. Jumatano, Jamasiku, Urikumi. Mueço eu no Ajuni. Tchau, Cacheron. Tchau. 2026. 2026. Basenga danda ola chalo ngwa chijeto. Turi umpepe. Amwa panjizye. Kuti nkaiche kunzika. Wana ono tendi ono. Nyiche kunzika. Wanenga nimbe kwa kuchela. Amwa panjizye. Kugajendo la maope siga kule kanga na lekangara. Kuja kuringa nya ipazo. Auno tendi ono. Wane. Ndi maopesi, wanenga nimbe kwa kuchena. Mwapanji si kutinka icheta, ando siya kule kanga na lekangana. Wana unotendi uno, mkupochere, wanenga nimbe. Sambari jino, wali njipatala mkuminye nisia, kutiapa te utendere, tande siya maulwiri, gakule kanga na lekangana. We, kwa tindi walila, ambuja kulungu. We, kwa tindi walila, ambuje amanane. Kuti akumbuliche kupereka utendere. Wali kuchauni chile. Ntande zeire vim. Ya kule kangana kangana. Yali nkwa ganam. Yine wa itende kenye. Yine kwa rambu chesia. Yai ikuzosigwa. Kola. Amen.

Basu kubi kan la kwamani kwan ror pidi gongo jabu ti ajin jidi programa jenu japan tima nuteno tuwe ji kajin kombo shila ni kajin mbo kashi komaru pa uju manjani nji kagang kuzarla na idi ngodi ngwa ite ndopa ndimu programa jatu jalelo bangani ni angun tenda panguaga mkata adishila pa uduwa liru ni kubi kan la kwamboni.

0: chokalata yali kuti tijipita.
1: Iya ya Lima, ndakaika koni ngofuna-funa nchalu yanga.
0: Ana, ndende chiyani yura niwalira nchimwechi.
1: Ah, Lima, yalipo masiku iye wamalira mwemo.
2: Kapena wali ndi njala?
1: Iya, iwa ya mabwino.
2: Ana, iye amalira mwemo nthawi zonse. Osa tifa bwino, ndisini mtenge. Basi mwana okwada siya kulila. Tapenya kankopia kakokadwa.
1: Wasiya kulila.
2: Upenyana, yura ni wangu ofuna iwe. Imafunika kumulangiza chikondi.
1: Alima, ine ndilibe nthawi yochita vimenevo.
2: Ine ndifana navo, namphowana. Afuna chisamaliro chathu kuti ajiva otetezedwa ndi okondedwa.
1: Nambo ndili ndi ntchito zambiri zochita pakhomo. Ndi lero ndaphinyika kupunda nkuphika.
2: Antauli ophinyika ukhoza kukambirana naye kuti chiyani uchita kumsekelera, kumpachakhisi, kapena kumkumbatira ndi kupota naye ntchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya powaona kunkhalilira atenti.
1: Uli ndi shaliya bwenji, ndavitulukira vumenevo.
2: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pang'ono.
1: Chabwino, ndichita ivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo malila, ndi madandaula kupunda. Nisiye ni kukumatile.
2: Wapenya umoikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita ivi nyingo zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa ndi wajikulupi.
1: Ndani sofuna ivi kwa mwana wake. Asante bwenji.

0: 와, 저 카라타 아이고 티티 집이 있다.
1: 이야야 리마 나카이카 고닝고 플라푸난 차루양가
0: 아나 nandashiyani yurani walilanchi mwechi
1: lima yalipo masiku iye wamalira mwemo
2: kapena wali ndi njala
1: iya iwa ya mwabwino
2: ana iye amalira mwemo nthawi zonche osativa bwino ndisini mtenge basi mwana okhwada siya kulira tapenya kankhope ya kakokhadwa
1: Wasiya kulila
2: upenyana yura ni wangu ufuna iwe imafunika kulengeza chikondi
1: alima ine ndilibe nthawi yochita vumenevu
2: ine ndivana navo lampho wana afuna chisamaliro chathu kuti ajiva otetezedwa ndi okondedwa
1: lampho ndili ndi ntchito zambiri zochita pakhomo ndi lero ndaphinyika kupunda nkuphika
2: antauli ophinyika ukhoza kukambirana naye kuti chiyani uchita kumsekelera kumpacha khisi kapena kumkumbatira ndi kupota naye ntchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye tamunanu moti posiya kulira yapowaona kunkhalirira atenti
1: uli ndi shaliya bwenji ndavitulukira vumenevu
2: basi ane mwana wako
3: Omvela mnyengwe kwa na dhizo itoresh ku Mosambiki.

22 horas e 10 minutos. Gavanto ankalawi e kanro wero kana yeskali hapari. Kandi ahuli mali hana mahikwene. Opiyogati siyo lola hurian laka moradi mwanyo. Vante nro kwa hakili masipu ahumalu mo epatani. Nro ahuitana kota balu marahimu. Wera na mnruwe lesipu nawe. Ohimi arikiwi enampu lambiano eruwa rohu waka.

loko na makuwano wakivara murimaka na ve mwaha wawi wanane yaka eke kai na ve tisi samosaru ni loko wahiso wampanta washana ashitiana uyuanaka iwa mutiana ore rao hime sisa dimurati fili baby 22 horas e 47 minutos.

son viliwa wupuela la sugera kato sahi wandera na vemuluku wa levelela kansuela eniraya hime sisa di lemuki nisipu na we kahiano ano lakela nari kala lakela 23 horas de 15 minutos.